Esaala eno egenda kulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu, songa gwe nsibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi amatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi amatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi amatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otumire yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjudde Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda okuba Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi,

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Maliko.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli omu ku bawandiisi eyawulira bwe babuuza yalaba abazzemu bulungi n'amubuuza etteeka erisinga obukulu mu mateeka gonna. Yesu n'amuddamu nti, etteeka erisookera ddala gonna lye lino. Wulira Isirayiri, Omukama Katonda waffe ye Katonda yekka. Oyagalanga n'Omukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi gwo gwonna. Ate eryokubiri lye lino, oyagalanga munno nga ggwe wennyini bwe weeyagala. Teri tteeka ddala likiraago. Omuwandiisi n'amugamba nti, muyigiriza, otyo oyogedde mazima nti Katonda ali omu, tewali mulala wabula ye. Ate nti waakwagalibwa n'omwoyo gwonna n'omutima gwonna n'amagezi gwonna n'amaanyi gwonna. Era nti okwagala bannaffe nga bwe tweyagala ffennyini kyekisinga ebyonziira byonna ebyokye n'ebitambiro byonna. Yesu bweraba ng'azzemu bulungi n'amugamba nti, obwakabaka bwa Katonda tubuli wala. Ne wataba mulala aguma kumubuuza. Ebigambo by'evanjiri eno awo webikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, ekigambo ky'Omukama kye tuwulidde tukifunza mulamu okugamba nti tujulire Kristu nga twagala Katonda ne bantu bannaffe. Mu ssomo erivudde mu bbaluwa ey'okubiri, Pawulo omutume gy'awandiikira Timoteewo, Pawulo abuulirira Timoteewo. Pawulo ayolesa ekyamagero ekikulu kyetukkiriza, okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristu n'awangula olumbe. Gano ge mawulire agasanyusa. Yesu nga bwe yazuukira, naffe tujja kuzuukira, tujja kuwangula olumbe. Naye okutuuka kuzuukira, tujja kusanga ebitusoomooza, tujja kusanga ennaku, tujja kusanga ebitusiba, tujja kusanga ebizibu. Naye nga twekutte Katonda, tujja kubyanganga. Naye ebizibu tebitulemesa kujulira Kristo. Ekigambo kya Katonda tebakisibye. Abooluganda byonna tubigumire. Yesu tulibeera wamu naye, era Yesu ali wamu naffe. Ate essaza ly'e Kasese lyatukoze bulungi. Omulamu gwe lyatuwadde, kino likyoleka nti Kristu mulamu mu ggwe nange. Ogwavudde mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Galaasiya 2:19-20. Tumunywerereko, tetumwegaana. Katonda takyuka. Twewale empaka. Abooluganda oluusi abantu babeera mu mpaka, ne bakaayana mu kino, ne bakaayanira mu kiri. Tuluubirire kimu, Katonda kutusiima. Byonna by'okola, oba abantu bakusiimye, oba tebakusiimye, oba bakwebazizza, gwe manya nti Katonda akulabye empeera eri mu ggulu. Beera mukozi mulungi mu byonna by'okola. Katonda tuleme kumukwatirwa nsonyi. Mu vanjiri yavudde mu Maliko, twolegeddwa ekiragiro ekikulu, okwagala Katonda ne bantu bannaffe. Omu ku bawandiisi abuuza Yesu etteeka erisinga obukulu mu mateeka gonna. Okwagala Katonda n'omutima gwaffe gwonna n'omwoyo gwaffe gwonna n'emmeeme yaffe n'amaanyi gaffe n'okwagala bannaffe ngaffe bwe tweyagala. Yesu bwe yalaba ng'azzeemu bulungi n'amugamba nti, obwakabaka bwa Katonda tobuli wala. Abooluganda mwebale okwagala Katonda. Abantu baagala Katonda. Abantu basoma. Abantu bazimbye ekereziya. Abantu bambala sapule. Abantu bambala emidaali. Ako konna akabonero akalaga nti twagala Katonda. Ate mwebale n'okwagala bantu bannaffe, okubayamba, okubadduukirira, okulaba nti buli muntu omulaba mu kifaananyi kya Katonda. Ensi erimu abantu abalina okwagala okwannamaddala. Naye ku ludda olulala, ensi erimu abantu abakyawa bannaabwe. Oli akola munne ekintu ne weebuuza nti, ono naye muntu? Nga tamanyi nti n'ono gw'akikola yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Twagale Katonda ne bannaffe lwe tujja okusemberera obwakabaka bwa Katonda. Beba za nyo mwena okweta boburu unji. Omikolo ejo kukuzo runaku. Oruaba julizi wa Uganda watu kilivu. Eyo mbibigo vya fe. Nemu visomesa vya fe. Neba za nyawe episkopi vya fe. Aba sasaredoti vya fe. Aba koze enteka teke ye nunji. Okulaba antine wakubade tituageze na mugongo. Oruna kutuwaso bode odukuza oburu unji. Amanyi getuwa je. Mkukuzo oruna kulaba julizi wa Uganda. Nafega tuyambe okubeera abajulizi ba Kristo abanna maddala. Lero lwakuna tufune yakadde tugende mu maaso ga Yesu. Mbagaliza olunaku olulungi olujjudde emikisa gy'omukama ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri. Mukama abeere nammwe Katonda omuyinza Afrika Party ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawa omukisa.

0: Alors yani
1: da radio siri nali na bila
0: wali na bila kye kiri ku mugukiriro
1: muganda waka fero aloje dogo lye basanze ku ntana ne muntana ndoza muntana bali sanze muntana
0: abapo family bobe nyini
1: walwe yagama mbwa abayimbi babadde nga bagenda yo kufuna amanyi
0: amanyi
2: kasha taba yimbi babadde bale kaye dogo
1: ne ngamba ate basaba yafa manyi bagasaba
2: Eya saba na manya ga promoting ga
0: mola.
1: Tomanya,
0: tomanya.
2: Munse yemi oyo.
0: Ndoza. No, eh baba bagena ne baba akole basuddeko.
1: Eh mbu basanzo mu ebintu nga biyitiri ku mondo.
0: Basobola okwawula byebateeka yomukuziika nga bo.
2: Ne
0: byabalala.
1: Gitate baji.
0: Kubera abantu bangi. Bali ne enkolezo. Nti era basula yone bagente wai totwera biranga na feno tusigande ku dunia
1: walo mwana aliyeye koji yankubide kasimu
0: ya
1: nangambe byaka fero biri biti eyo nti babuzi ku dene bajjeko akagumba bagende bajjeko samples nangamba nti ebukunje eyo mainzo kubanga bamusanze munti bamusanze
0: atenze zemba dembo ndoza yakubuziza Nti walabye konga achali koka bifu tuje kuba na ave koche
2: nyugwa
1: nati omulala na gamba nti na ye watia nga ye baamujja ne basambi sigala bya muntu mulala bagenda okuzulira DNA nga tekwatagane eri
0: katulinde binavayo
1: mugamba yoyo
0: katulinde kakati nalongo ayogeddeko eri abantu nga tujja alaze obunyiikaavu ate nze nali mmanyi Nalongo ekimutwala kale na mugongo kuba kusinza naye akukulumidde abajjiyo na mugongo kabifu akava
2: ndibadde akukulumira Ebola
0: yakukulumidde bali mbu abakigize kati nagamba nti kibadde abadde abazuza nti nze kibadde kintwala
1: gwe
0: namugongo eri abasajja ba kapulu mukuteekateeka akava mbu bateekateeka Saidi Mira ngeyogana neyewaabwe era mbu kyekyasinze omumuukalo musala tafunye mukisa gwa kugira ka Saidi Mira
2: wakulya kukaba kugu
0: nate si yekka
1: akafuna ewalala
2: anti kali kaba kaba kugu
0: nalimbu ababeereri baba
1: babasoma
2: bakamanyine experience
0: enteekateeka ya kachumbali
2: okimanyi tubanga tufunye contacts
1: nyo
2: ezaabwe nti ate no baba sikulaba nga ogikolerawo
0: si musanyufu ate abantu Nidambi ulidao. Abantu engeri jibala mwemu Ebola. Kufola nti chidwado bwekijanga cha amanyi bwekityo. Kitugoya nnyo. Nti abantu babira bila mwango ndala.
2: Diversioni.
0: Si bya bufuzi. Abantu. Nampulide bogera mu motoka awo abakazi. Nga boga nti bali bayinza okuba baagala miwendo giwere simanyi bafune sente egundi biki biki bye balimu ebintu bikisirunga ebyo
2: gwe baleke badala mala kufa balioke bamanyi
0: kuba oli agambye nti kakati buli agenda mu ddwaliro olutuukayo Ebola yo kya nnyo obuguma nnyo okubuguma kabonero ke okumwerieri nti wonna olabikako mu ddwaliro eddene Orugoro nti obuguma nnyo dda wano. Ne si kituufu. Si kituufu nti Ebola ewaali. Kati ababalowooza mbu bali balinza oba babikola kuweza muwendo nga luli.
2: Era manyi.
0: Sijja kumala kukwata.
2: Butono w'oluganda
0: luli. Kati balowooza nti bali babala ssente. Aha, kikiriwo.
1: Abantu balaze pulezidenti byaba sake sira ng'ayogera eri eggwanga.
0: Ayogera leero.
1: Aino kubanga ayogera leo sulu akuna leo
0: okay
1: ebyabadde mu kusaba kwa kwa abajulizi babikuletedde wano mu bifaananyi mu lupapulo lwabukedde munnamwe yakoze muwala wa
0: mudu egende ekomawo
1: egendedda
0: edda bwegenda bwegenda naye kati waliwo oko kamudu akatono
2: gwazemu
0: mpira
1: bagusaziza mukirabika
0: gwakomye mu yansambu kutano Gukyali mukyansa mu mutano. Gugwa wiki ejjange gwako kati abakulu basazeewo nti guyimirire ddala embeera y'obudde mala okutereera. Kati guyinza kugwa ku Sande ejja.
2: Ogona
0: kwa tegubademu wangu. Mutu sabide banangu. Simu wangu.
2: Sula njiti kusibi.
0: Pira kwa nsamu. Gula

0: Ekiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka, wabula weeyambisa ba agenti akanaana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwa abakw ekyo kyonna kyoba weekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8 0 2 5 5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
1: Twesuze sawe ndala time check. Essaawa ziwezitaano ez'okumakya time check ekutuusibwako.
0: Beera musiga nsimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozesa MTN Momo app. Eno gye Fredio gy'owuliriza.

0: Tusoma mu Maliko omutwe gwa 12 olunyiriri olw'abiri mu omunaana bba okutuuka ku lwasatu mu ennya. Mu budde buli, omu ku bawandiisi eyawulira bwe babuuza yalaba abazzeemu bulungi n'amubuuza etteeka erisinga obukulu mu mateeka gonna. Yesu n'amuddamu nti, etteeka erisookera ddala gonna lye lino. Wulira Isirayiri, Omukama Katonda waffe ye Katonda yekka. Oyagalanga nno Omukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'emmeeme yo yonna, n'amaanyi gwo gwonna. Ate eryokubiri lye lino, oyagalanga munno nga ggwe wennyini bwe weeyagala. Teri tteeka ddala likiraago. Omuwandiisi n'amugamba nti, muyigiriza, otyo oyogedde mazima, nti Katonda ali omu, tiwali mulala wabula ye, ate nti wakwagalibwa na mwoyo gwonna, na mutima gwonna, n'amagezi gwonna, n'amaanyi gwonna, era nti okwagala bannaffe nga bwe tweyagala ffeffe nnyini, kye kisinga ebyonziira byonna ebyokye n'ebitambiro byonna. Bwe yalaba ng'azzeemu bulungi, n'amugamba nti, obwakabaka bwa Katonda tobuli wala. Ne wataba mulala aguma kumubuuza ate. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bakristo baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, tuddamu nate okuba omwaliro guno, okwebaza Omukama olwa byonna by'atukoledde. Era byayolesezza mu bulamu bwaffe. Tweyambisa omukisa guno okubakulisaayo mwenna ennamugongo, si nnamugongo ng'ekifo wabula yonna gye twasomedde nga tujjukira olunaku lw'abajulizi aba Uganda olwa 3 Juni. Bannaffe mukulike nnyo, mukulike okulutuukako. Era tusaba Omukama ebyetaago byaffe eby'omwoyo n'ebyomubiri bye twamusitulidde mu misa ze twasomye mu masaza gaffe, mu parishes zaffe yonna, tusaba Omukama essaala ezo aziwulire ng'ayita mu buwolereza bw'abajulizi ba Uganda nga be baganda baffe. Era tweyambisa n'omukisa guno okukulisa bonna batuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Tukakasiza ddala ng'eri abakuza anniversaries zaabwe mu bulamu obwo bunaddiini n'obusaseredooti ate n'obufumbo obutukuvu. So ng'ate tetwerabidde abo abakuziddwa ku mirimu n'abo abakuza amazaalibwa gaabwe. Bannaffe mukulike ennyo, mukulikire ddala. Era tusaba Omukama ekyo kyabawadde mu bulamu ekireese essanyu ery'enjawulo kinywerere ddala ate kibagatteko, nammwe musobole okugatta ku balala. Twongera okuyisaawo kano, namugongo tiyabaddewo nga bwe tumumanyidde olw'embeera y'ekirwadde eky'Ebola. Awo nno tubakubiriza yonna gye muli okujjukira okulambikibwa kwa bakama baffe mu ekereziya ate ne mu gavumenti, naddala ku by'okwerinda ebidde eby'omubiri eby'obulamu, tuleme kubisaagiramu. Tebyabadde bya namugongo yekka nti kakati kaawedde nti tuddeyo tulagajje, aha, tunyweze obwekuumi naddala obutunuulidde obulamu bwaffe. Era singa wabeerawo embeera yonna iraga enkenyera, tetuta kutegeeza bekikwatako embeera eyo erabuukirirwe ng'obudde bukyali. Bantu ba Katonda, nga bulijjo olw'okuna ffe twaluwayo wano ku Radio Sapienza, nga tusaba Omukama mu ngeri ey'enjawulo atunuulire obwetaavu bwaffe naddala obwo obutunuulidde emirimu gyaffe. Ensi nga bwemulaba egenda yeetooloola, yeetoolodde kukola ate nga kituufu tubeere bakozi, anti ne Benedict omutuukirivu yagamba ora et labora, nditwegayirire si kwegayirira kwokka naye ate tubeere bakozi nga mu kukola tusitula ebitone byaffe ne tubiwawulako ne tuggyayo talanta zonna Omukama nga bwe yazituwa, ate mu kukola ekyo ne tuba nga tugattako mu kuzimba eggwanga lyaffe n'ebitundu byonna gye tusibuka. Awo nno olw'okuna luno era tuluwaddeyo mu ngeri enjawulo nga tusaba Omukama awe omukisa emirimu gy'emikono gyaffe Banji abanoonya emirimu nga tusaba agibawe basobole nabo okusitula talanta zaabwe babeeko kye bongerako ate sina kyokka babe nga basobola bambi okwezimba. Naye ate bangi nnyo abalina emirimu ng'era nabo beetaaga buyambi bwa ssaala anti emirimu egimu gifuusa akattiro. Awo nno tusaba abakozesa babeere n'omutima ogw'obuntu nga n'eddiini tennaba kuyingirawo. Wano twabeeranga ne kye bayita obuntu. Obuntu, humanity, okubeera abantu nga nabo beeteeka mu bigere by'abalala. Abakozesa baleme kubeera nsolo eri abalala naddala abo bye bakozesa. Emirimu gye bakola ate gireme kuba nti gye gibatuusaako obulabe obugenda ate okubagoberera obulamu bwabwe bwonna okubakonzibya. Kyokka ate emirimu gyaffe wadde tutunuulidde nnyo abakozesa ng'era tusaba Omukama abawe omutima ogw'obuntu abawe okweddamu mu ngeri gye bakwatamu bannaabwe, naffe oboolyawo tulina okwetunuulira ennyo ng'abakozi. Karakita zaffe oba empisa zaffe olumu zigenda ne zifuula ebifo gye tuweerereza ne bizifuulira ddala nga dumpster oba ekitundu we bayiwa ebisaaniiko ekiwunya ekivundu, nga mpisa zaffe zennyini nnyini ze zirese no toxicity mu mbeera gye tuweererezaamu. Awo nno nga naffe kitukubiriza okwetunulamu ku ngeri gye tweyisaamu mu buweereza bwaffe, tuli beesimbu, tukwatagana bulungi ne bannaffe n'ebirala ebiringa ebyo. Ebyo nabyo bikulu nnyo okwefumiitirizaako ne tulemanga kwekwasa nti emirimu mibi batukwata bubi bakola bubi. Tuwulidde mu ssomo lyaffe ery'olwaleero naddala evanjiri nga omuwandiisi w'amateeka yali muyigiriza w'amateeka abuuza Yesu, omu yasooka n'amubuuza nti teeka ki erisinga obukulu mu mateeka gonna, agenda omubuuza ekibuuzo ekyo ng'abayudaaya kye bayita Mosaic Law bo kye bayita Tora ge mateeka ga Musa amateeka ekkumi, naye nga baagenda ne bagatemaatemamu ng'agenda omubuuza ekibuuzo ekyo nga balina amateeka gaali gayingidde 1308 gagagenda mu 1400 nga gonna gonna baazimbulukusa etteeka lya Musa okwongera okulinnyonnyola ate n'okuteekawo amateeka amalala. Kyokka ng'ago ge geekuusa ku tteeka lya Musa naye nga balina n'obuteekateeka obulalalala bwe bagenda bwongerako. Amateeka oluvannyuma ne gaba nga gafuuse ng'akattiro ng'era naffe mu makaago omuwuliriza mpuliriza essaawa zino olinayo amateeka ago. Kyokka bw'ofuluma mu kisaakaate mw'oli ne landiroodi alinawo agage, ate bw'ofuluma ekisaakaate kya landiroodi amateeka g'oku kyalo ne gakukwata, kati ate n'aga traffiki ne gajja kugamba ogenda okulaba nga ffenna tutambulidde mu nabbubi w'amateeka nga tolinawo siza. Awo nno omusajja ono agenda okumubuuza nti tteeka ki erisinga amateeka gonna, Mukama n'alyoka amuddamu nti etteeka eryo lyerino, wulira Isirayiri, Omukama Katonda wo ye Katonda yekka awona omwagalanga n'omutima gwo gwonna. Ate si kwagala Katonda yekka myate ne bannaffe, nga aga mateeka abiri erifuusa etteeka erimu ery'okwagala ye ssamale y'obulamu bwaffe bwonna. Omukama Katonda waffe tumwagala n'omutima gwaffe gwonna yonna gye tuweerereza, oba tumwagala bitundutundu ku Sande bwekuva ku mmanda okutuuka olw'omukaaga nga tuweereza eyo ne tubatisa obulamu ngaffe bwe twagala. Awatali kwagala Katonda era tetugenda kwagala bannaffe, era y'ensonga lwaki tulaba empiiga eyitiridde okulyamu enkwe, okukonjera embeera envundu mu bitundu gye tuweerereza, ate ngaffe tugitaddewo olw'okuba nti etteeka ery'okwagala Omukama twalijja mu bulamu bwaffe. Tujjukire ebibuuliriro Pawulo bye yabuulirira Timoteewo. Pawulo agenda okuwandiika ebbaluwa ze yawandiikira Timoteewo ng'awandiika nga siniya abuulirira juniya, mugamba nti munnange obulamu bwaffe bwe buno, naye gwe ng'omukkiriza yonna gy'oli olina okubeera omumuli naddala mu abo abatannaba na kumanya kisa kya Omukama. Kati gwe ng'omukkiriza naddala Omukristu yonna erina gy'oweerereza, b'oweererezamu bakumanyi ng'Omukatuliki. Si lwa ssappuli yokka oba omudaali gw'oyambadde naye n'olw'enneeyisaayo. Bwe tunaakola ekyo guwamma tujja kuba naffe tugabanye ku bibuuliriro Pawulo byawa Timoteewo ng'amulambika mu bulamu bwe obw'ekivubuka. Tuongera kusitulira Mukama obwetaavu bwaffe naddala obwo obwekuusa ku maka gaffe nga tumusaba ye mwennyini nnyini agagololereko omukono gwe byonna bitutambulire bulungi ate n'emirimu gyaffe nagyo gitambule bulungi. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
2: 306.

0: Binkano kakatikisimo.
1: Okay, tuli kuchenda mwenye katanyeza nyafa ma Radio Sapiens nkuluzi ya magezi nsumuzi kenebi mizanyo edesi kaziweza abiri mwenye zi mazoko itakusawa kuminabili za kaungezi nyongira kwa niliza webali kutwe yungako webali butavako webali butatuko wanza sabulime Gideon Peter akadeka kabinkano kakatikisimu era obudde buno njala kujukiza Ndagala kujikiza nti kunaku lwokutaano saawa 12 za kaungezi tugenda kubeera mu n'abaana abasekendre ate kunaku lw'omukaaga era kumakya kumakya nga tubeera na kubeera abasekendre kuba bo bakyali bangi abasekendre bakyali bangi awo nno we tukyalina okutambula ennyo nabo kakati ate ku lunaku olwaleero tulina Banjeru Properties. Banjeru Properties bano batutuusaako Banjeru kasita bawulira nga bwe tukugamba bulijjo gwe lowooza kimu taka tunuulira pulaani za nnyumba tunuulira mayumba awo bo bwe wabatunudde awo bajja kutereeza bintu bya nsula na bintu bya nkulaakulana kaakati tumanye nti ettaka balirina ku nguudo ez'enjawulo bw'ogenda ku Masaka Road wana ekatende n'emaya weeririna gamba emaya omukulu agenda bitunyonyola leero naye nga yagamba nti 2.25 million ng'ekyapa kyo okikwata mu ngalo 2.22 million katende ng'ekyapa okikwata mu ngalo ne matuga 1.15 million ng'okwata ekyapa mu ngalo oba 12 ng'okwata endagaano ekalasa gye tuli 7 million ni 1.5 million ebirala bagenda binyonyola nze kamwaniriza bwaniriza naye twebaza nnyo bannaffe bwe tutambula nabo abalala mwenna mwebale nnyo mwebali ddala Honda by Mark bannange pikipiki yatuuse dda mu nnyumba era kati anaginyola munange gwe ebisulo kirabika bitandise okusula mu ngalo oba zitandise okusiiwa yatuuse dda wano ku offices zaffe za Radio Sapiensia aba Honda tubeebaza nnyo era tubasaba bannange mugende mubaguleko pikipiki ebika byonna 10, 10, 12, 5 XL mugureko ne generators ennungi ne water pumps byonna nga bya nkola ya mu Japani ojja bisangamu Honda by Mark oba Mark Investment sibali wali erugogo opposite ne DHL oba katikati ojabasanga ne offices za windala jeba zirine nasa na opposite ne Sabi Hospital te ne chengira webali ne kawempe okulina na Sentinel Bank e Masaka jebali embalala ne bitundu byegwanga ebirala bagamba gwe wa boda boda boboli na sako yonge kulagana na abahonda genda ofune pichipichi kubukibanya mpola ojja kwanguirwa nnyo ate ne boboli na account mu Sentinel Bank era ojja kwanguirwa nnyo kwate 5.5 million ogendeyo ozezijo kutandikira ko gwa yakale ye kibanja mpola bajja kubanga bajikuwa bakubire ko ku 0 7 4 7 7 7 3 3 oba 0 200 900 8 2 7 kakati nabalala njja kwongera kubanga mbakuwa nga bana bannaffe aba Steel and Tube Industries Limited banonno bakutukolera tanka ennungi ezitataraga stainless tanks then ne batukolera obutimba ne batukolera emitayimbwa ne batukolera emisumaali ne batukolera waya bwonna bwe twetaaga ate obusiba emitayimbwa nga tugenda okuyiwa zibbiimu za fezo n'ebirala amabaati ojja gajewa okujja ku Steel and Tube akati ojja kubanga ogenda wefunira ne byaji kati batukoledde ebyaji eby'omulembe nnyo tubadde tetutamanyi kuzimba byaji kati babitukoledde ate ne batukolera ne tanka nga bwe nkugambye era ojja kubanga osobola bifuna bali mbitundu byegwanga ebyenjawulo osooka obasange Namanve obasange Nakawa obasange South Sudan obasange e Masaka Mbarara na wano wenyini bw'ogenda wane Nalukolongo ojja basangawo e Kawempe ojja basangayo n'ebitundu ebirala bakufumira n'enzizi ezo bamanyi okukolera enzizi ezo wansi ezo ne baziteekamu tanka zaabwe ennungi ennyo ezitajja kutalaga ate nawe yagala ey'okuteekamu amazzi oba okunywa ojja kubanga bakuyamba nnyo bakubiraku ku 0 7 5 4 2 8 8 5 6 0 oba 0 7 4 6 2 9 9 7 7 n'endala kansooke mwanirize mukuru Shafiki ono atubuuzeeko esebo.
2: All right.
0: Mwenye nendovozi Kalimba Shafik, uvambanjiri properties. Kampuni, sangiwa matuga kumabanda. Tuko la mubintu chi. Tuga maturi murio estate. Chitegezo kuzimba, okutunda, okusaveyinga, noku wa plani za mayumba. Business yona inete kuatagana kukuzimba, okutunda, okuzimba, okutunda, noku wa plani za mayumba, okusaveyinga. Ebyobori yao, new properties.
1: Babi gonza.
0: Jetu wakuguka mwate, jetu wakugonza. Okugeza kwa kuyama muna Uganda liye.
1: Okay.
0: Soto ngea kwa ya muna Uganda liye ya zatu uli yate banga liyona. Tuchadu ofisi chari wa matuga kumabanda. Chisibe cha semuto. Kaline tunde mchisibe chigenda. Kaline etunde mkwe ligende semuto.
1: Semuto ya.
0: Eyo kaline li ukumukono kwa katari. Gwe njini. So tuga watu tia. Jamuko ofisi ya fe. Okulambula kwa fe. Kwa wereli. Fasotu kakuchi. Fasotu kwa ofisi. Tuna otaka no kungudeze nja ulo mkama wangi. Na tuna kusemuto road. Au tuki kalasa. Na waga wakasa tani kia kumilion zeze Uganda satu.
1: Satu wezi
0: tano kuchikuni. Ukuda wa guru. Satu nya tano mkaga gamba sambu. Na waga makumilion musambu. Ewe ya chapa. Milion musambu nechitundu. Ufune chapa. Bila waga apoti yoku kuwa. Nemiyo ni umunanda. Ngari ya gaya kuri ya dala maduka. Ufune chapa. Tuba gama nti tuko mao. Utugenda ekala sera. Tuina omugogo. Ko milioni ze Uganda. Tano ne milioni nya. Tuina o ekala sa. Webaita chika. Sorry, webaita ekabembe. Tuina o milioni satu. Ne milioni satu ne chitongo. So tuko wala wana Uganda waje ekala sa seunto road. Na waga manti kala sa waza kakati. Ruitu watu wa tunabili muta nukwano. Neka tuachu samu.
1: Tezicha aliwa.
0: Uri nteka teke gena masu. Ndani tuga tunda futi habili kwa atano kwa atano. Tuga kakusarewe mosa ndani poroti. Uwuri yao. Muna Uganda wenenga sofuna. Ewawe. Ndani tuga amba anti awantu hao. Tuine wenda gano kutakali akawaka. Ngomutu chimwe takisachi.
1: Kuwabusuru. Nekanzu.
0: Nekanzu. Era ngowandi siza nitakali ongoli. Hata ufunye chipalati. Nituwa gana wanayi wana Uganda wali ya watu uliriza. Tutunda itaka kalu. Irangi itaka ya fete kuwe la konti. Katowa zinti hati wadja kumenya. So tusawa nyoka tonde yangu tumwebaza. Ulale injacha tukumidemu. Boto ni utuwe kalasa ni tukende boa. Nina utambula buwe paka bombo. Paka bobu lenzi. Ni tukende boa. E boa abantu waso ita bombo kalule. Oso gende kalasa. Novuge kuwe ili gende bombo. Waluwe chalo chunga. Tunatuka bombo mkukola. Nasi waluwe chalo chita boa. Ebowa nao, tuina ufuti ya tano kuchikumi, ezunga tuwa zade kumiyo ni musambu. Rachi, ziri kutekiniko, yebowa. Ziri kusaza, yebowa.
1: Okay.
0: Ziri kechisawe, ziri kukubo, zina amazinga, tega tapu, na amasanyarazi.
1: Atenga bia mtu visimbo kweta agisebio. Kutuwa tunonye woku zikula. Woku
0: zimba nukula. Neiba ube bowanga weri. Tienyo baga manditaka fitiba nkante. Tiba konkaya na. Goriwa demo kula ambuza. Kwa nogea nusoko ambuza kucheya mantiba. Na vana ambuza.
1: Eyo dayo mpola mpola mchama.
0: So bowa estate empia. Sifoka tijetu inao. Yaka sare bukululua. Icha simba nukusendewa. Yetu gamba cha muna Uganda alia. Yaga poti nga yaga uzimba maduka. Waliyo mtu alio nga yaga teka osomero. Waliyo mtu nga yaga teka odu alio. Enyo estate eri mnavyo na. Bagabe ina amazi. E ina masanya laze. Atengiri eva kukubo. Sinja ganti zona poti ziri kukubo. Nepu waliyo poti ziri kukubo. So pati tunazitu undako. Nga wale nchogede nje estate cha alimpia.
1: Cha alimpia ya.
0: So osomero kujaa yaga uzimba maduka. Yaga la okukole eduari. Yaga okukole somero. Wa ino estate yali court market.
1: Nedda. Nanga yagala kuzimba amaka. Banna.
0: Nawa
1: yagala kubera
0: ku. Nawa yagala kuzimba amaka. Kusona nawo okujja. Teba jukiza nti wetu twaita abantu nga twaita indeje. Ntwaga abantu bagira zimba indeje university. Teba nayo bagira zimba indeje university. Bana abantu nga abajja kati atebe yagala. Wotuka indeje kibuga kyakula kyamanyi.
1: Olwatendekere
0: eliyo. Katuga wanga ingeje chinte tendekere lili kumpi waneno. Na Uganda ali atuuliriza. Gwejangwa kina wetaribe mkula akula nini. Bagambi ya mazi wegari na masanyarazi. Wotabi ya wakebi vye mkugambi ya mazi ya msanzi nekukubo. Totu wa sentezo. Nenga miyo ni msawa tano kuchikumi. Nukuda wa gulu. Then tugamba tuchani tugenda ku obulenzi kiberenge obulenzi kiberenge otwapa wabuwi twabira ku milioni 2 muna Uganda aliyo ngatugamba tutya ne makubera mu kunyigirizibwa lokwa toina uwo jangafune uwa kana katini nenga kako atano ku 10 nga yiyo poti yibira yandagano kutakali akabaka natuga watu yati ugena kuwanisa ndagano yeyo ugena kufune chiparati kutakalio then utanikosa suwebu suru mpola mpola nenga ubira kutakalio ngila wakole lako so okulambula kwa wereli ofisi lima tuga kumabanda aono nituva o tugena kumasaka road
1: wawo
0: masaka road
1: wenfira
0: nituva gami maya milioni ya vili mutani ne wasigade poti nya
1: zesigade
0: o poti nya
1: tuga mangu ya tenswa
0: enkule yechi wanja mpola kuri wakila nti bafa wali yeyo tuwa gama nti fe kwa hivyo hivyo nyapu la weli ateli open oso kuja ne tuwa gerezi ganya tuli bantu atu uliriza so tu gamba tuya nti jangu tuwa gere o gambe ba nai nao sende wezi nini bani nani ya gade mayao wani nao sende wezi nini nani ya gade jindi ne tuwa gamba ye kari kati so tuwa gamba tuya mwana yugana liye tuwa ya mkunyigirizi wa gwe jangu na waga tuko ula mtu kufa mbupangi sa choka kuboso pangisa nengu ya kukupia kumpi na mwini mungu nengu kuhikendi yoyinawe ye uo suga mba tuya jango fune e uo
1: ataka tiya bantu wazimba country home
0: aha fetuga mba jango ofune e uo fetuja ba itanti wane mjemu mbwe mpangisa oina go pangisa toina jango fune ogendo go gendo pangisa
1: nange nzimbe wangi nawe naba pangisa
0: wado pa chaka pangisa kwa ujoso pangisa uwa uvunani ziwanti mbira ko office yo office yangeri kumpi wano ne ngato ina ate wo che kizibu tugamba tya jango weleko ne wantu wo gamba nti wano wange ngenda gano
1: jino ba kasente
0: wange chapo china so banje properties wetu kwati ya dare sira iliko wala abantu masaka road tubagamba nti ina ekatende ko milioni zera 2 mu 2 tebina zongeza nene katende na wera wasigadde properties zili mukaga
1: zoka
0: tugamba tutya jangu tuogereze ganyi akisende koko inanzi njaku kuziza mwesu wino kukidiza mwini tika sota andika ojia kwa gai chine chine rusichirua tuga amba tutia jangu na katini ya koko ina yu company njaku kuo banga kato ina wantua sui de e banga ngulia sigamba wani zebuli mwini njaku wa sete wezi ti ayo kula weli teni tuba na abatu buganda wafibasa abasa kwa wevi ine vya njaku nga wajia wasu nda sente za nga wagamba wai zatuka weli tinti mtu wageta kari ya fe anayo tuba inao so tugamba tia wana Uganda bali yeyo gwe jangu tuinao promotion jibaita boda promotion taisi ya boda boka ya bantubo na wana Uganda bali yeyo tugamba tutia buli wiki sosa suwa kutaka buli mwezi sosa suwa kutaka buli nako sosa suwa kutaka
1: wempulida wenja
0: wengenda goso gamba tinze buli wiki sosa suwa kutaka goso gamba zebuli mwezi sosa wali wakama zebuli naku sosa wolo sasa kuji
1: kutaka
0: nga gofuna receipt yo paka woma lale tukutuza kuunda gano nitaliko kwa SH4 yungkwa na yewe ili ngezi ako fena kurwani ya wamu na wagama moto ya fegama fena wamu so kula kulana ndi fena vya sosa tukumulu ndi gutia
1: gumu
0: fati fena ndi kula kulana so tuwako wola ofisi ya fika njiwa jukize elima tuga kutizimbe chwa ite cha semuto echizimbe chunude mkube ili gende semuto botu ukawe deo jalawe chipandi chineni tuwashita dewa tusha yongira wene vila oje otuke oingire munu kubo oingira munu kubo oje alawa offices za fedana zuzi zirike bipandi
1: evikulaganti
0: banjiru properties era otu kwa offices za fezu obuze jona chuyaga lokolachi okumanye bisinga o kubanga oyinza okuba munne waliwo kyota kuloze kyota tegedde bulungi oba si kyusa okuba kunaba ya office zizo musanvu nya munaana ana musatu atano munya kumi na satu kanjide zizo musanvu nya munaana ana musatu atano munya kumi na satu osobola okuba ku nnamba eyo ne bakukwata n'oyogera nabo n'obabuulira gwe by'owulidde nti bali njaga ku Masaka Road musooke munnyonnyole bali njaga ku Ssemuto Road musooke munnyonnyole bali njaga ku Bombo Road musooke munnyonnyole Bombo Road nawudde bagolera ku Bowa miliyoni musanvu waliwo atya n'omanya ebikola ki
1: nkolerawo kino kigira ye musobola genda yo ddi omuliwo omuntu aleyo
0: ddi we tuliwo okulambuzayo kuli kutya Nye nga chidamu, ila nga chifaze nga ukulambuza kwe wape kwa achi?
1: Kwa abwele ele.
0: Kwa abwele ele. Kwa abwele
1: ele. Ila ulia nzo kulava ulia mfera.
0: Aha.
1: Na kwa manyo kwa dete zo kulambula kubanga bubaru.
0: Kwa aha. Oli, ukulambula kwafe kwa abwele ele. Westa konyeko, we matuga.
1: Mm-hmm.
0: E matuga o, okusembeo kadeka kujo kwa ofisa feweri.
1: Mm.
0: E matuga tuina kasariwe. Tuina nase, tuina nebuchika.
1: Mm-hmm.
0: Katusoke buchika.
1: Mm.
0: Ebu chika na wagambi ndagani yao ya miyo ni kumi na bini. Atano kuchikumi.
1: Mm.
0: Ngelikone stamp.
1: Mm.
0: Echapa chao cha milioni kumi na munana.
1: Ebu chika.
0: Ebu chika.
1: Ebu chika, sorry.
0: Ebu chika, miyo ni kumi na meka, kumi na munana. Atano kuchikumi nga chapa.
1: Mm.
0: Nemba gama, nchi wabato ya gade, wabato ya gade chapa, mwaya ganda gano, miyo ni kumi na bini. Ebu chika, netuja ni magambe nasi. Nga oyo ina ina adieyo. Nga yandi etaze. Ila nga yandi etaze protein. Nase. Nga nga poto ajiteka kumiyo nyo. Abili mutano.
1: Mm.
0: Atano kuchikumi. Masanyaze mazi nga webili.
1: Mm.
0: Ebu chika oyo masanyalaze. Ne? Teweli mazi gatapu.
1: Okay.
0: E nasa oyo masanyalaze. Na mazi nga gatapu.
1: Mm.
0: Netu gende kasarirwe. Kasa nduwa gama mudete miyo nyabili mumu sambu. Tuwa wetaka. Nga masanyalaze amazi. Ne iba udu. Bionanga webili. Na waga betaka ya fe, ila nchidamu, itaka fleiba na nkayana.
1: Mm.
0: Guluwe demo genda, nubuza che ya mani, nubuza mtu, nubuza ni mani naiba, na wana bato, kucharu.
1: Mm.
0: Okunga kaka sa chiche, tukendo kora chi. Okuguza, chitegeza chi, ntoso kina na unyo nyeleza, ale tukuta. Na ye chekuru chi, ruana nyo, obatu ruana nyo fe, na wamu, tufuneko ye wafe.
1: Mm-hmm.
0: Ngokuwa kunaba esimu, enozio msambu, nyamu nana, anamu satu, atano munya, kuminasatu.
1: Mm.
0: Bokuba enambe yoboji kubako ogenda kubera ngokola chi ngofuna ekyokola chi ekyokudamu so tugamba tutya tukugamba nti gwe mvubuka obamu na Uganda aliye yatubulaba abantu buliriza jangu ematugira
1: abavubuka bagamba te fetesun nze sinatuuka ataka tezo sente nazifunye nze nazifuna di
0: andi kati fetuine nkola afeje tugamba nti akatini akokoyina kobotanika nako choba tugamanya abavubuka nti nedda walua ya jack office.
1: Mm.
0: Numa nga yesu sinze. Kwa aga poti ya milioni ya vili.
1: Mm.
0: Nenga wabia inako milioni tano. Numa nga neda geno gwe poti wabu vili.
1: Mm.
0: Echibedengi.
1: Oh.
0: Usikaze kwa naka kade.
1: Mm.
0: Gwa ite miyake vili. Ujo utuwe poti wa gina kwa na milioni mukaga. Uwa mwaka gumo gina kwa na milioni mukaga. Kwa yode baga wabu gina kwa vazimbi yeyo.
1: Mm.
0: Gwengo utuna wina milioni mukaga. Milioni mukaga wada mnogule wale. Teziwa chesika tesisika yu mukaga.
1: Mm.
0: Ogeno laba nga ya jani miyo ni kumine, oba miyo ni etano venya, nga muna mwana watu sende zikozechi, za yongedeko. So tuwa kubiliza, ila nga tuwa gamba. Office ya nzigule. Kutani kana sawa meka, ati gara sawa meka.
1: Itaandika meka,
0: gula meka. Itaandika, gula wa sawa bili.
1: Ezo kumacha.
0: Botuka weba nzigule. Egaru wa sawa kumi, nabini ya chikana.
1: Mm.
0: Ana we garwao.
1: Mm.
0: However, eso kusanga ngeze saa mucha ali mufirudi.
1: Mm.
0: Keso akugayo nga mucha ali muti
1: mufirudi.
0: Era musanga wacha ali wagule.
1: Mm.
0: Until mwe mukuwe mugola ati mugwa ali mufirudi.
1: Okay. Lwazo
0: ntino mota inga engeje mugenzemu.
1: Yeah.
0: Nengeje mukomiyeo.
1: Evaluation.
0: Aha. So tugamba tutya jangu office botu kawo gama nze kulambula oyugene site jo yagalako. Sef.
1: Okay. Mwitako ni kuziyo musambu tano tano ana chinana musatu musambu musatu neziyo musambu munana nya nya mwenda nya satu noti biri mwabagala kumanyera yagala kubuza kibuzo cho wano nga tanna ba wano osobola kuba no kibuliza wano chokate osobola kuba ku namba ezo za kugambya na dale ya office ngeri kati jacha ali wano mu studio eliende muti mujikuba ko mukuba ku ya office baba bajja kunyonyola eliyo musambu nya munana
0: ana musatu
1: yeah.
0: Atano munya, kumi na satu.
1: Okay. Mm. Kasito kuba kwezo, uba, chiba chwede. Kari, katudeba nangi.
2: Bwakede, wasuzotia Uganda, koloko koyake, amachago, gafusa amanyufu, gateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wambulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile dachika satu wezo uwerere, esikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, niga star, emu noti noti stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, buli runaku, sumulure chivozicho, kewera kukabite. tewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumurura omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
3: MTN
2: MTN irunga mizwe chitongole ki Uganda Communications Commission
4: singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku akaunti okwoterekera sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mu bapini yeyechama oba pini yo okozesa ngo ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pini yo oba namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente singo omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa akaunti yo ngo okozesa omutimbagano
5: Bera bulindale ili yaba fili. Towa mungfie nari kwa takuwa akaunti yo, nga kubite oba ku email nga waligo chogula, oba chotunda kubiyuma vya ATM, oba watundi kwe bintu. Bulira bintu kumitimbagano, ngoko zisewe kupija website, ejesidika, mbogoni na chobuza, kuwa kunamba za festali za kusasulia, ku MTN, noti munana noti noti, bili noti noti, tano tano tano, ate ku Airtelo, noti munana noti noti, satu satu tano, satu nyanya, oba weleza email, ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
6: Centenary Bank etegeza bakastoma baayo okwewala obufere. Okubirizibwa obutagabwa ebyo bikwata ku banka akaunti yo. Nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku simu. Omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akaunti yo. Okugeza peni ne OTP tubimuwa era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwereere. Noti munana noti noti bibiri bitana tano mutano oba ku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu ana munya weba lukutereka ne Centenary Bank Centenary Bank member wa Centenary Group Centenary Bank erunga misiba bank enkulu ya Uganda sente za customers zikumibwa ekitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda enkola nobukwa kulizo bigobererwa Akabika nukakati kisimu kumi bidi ya bidi mumukaga Kacho alimo sofu nyo kumpeu za Radio Sapiensi Ayano uzo uwa unda
7: Mulangirire mutendereze Bino bisa angiwa munda gano mpia oba nkade
8: Bisa angiwa munda gano mkade
6: Kakati kuloku tanuru nonge na kuzo mwezi tano Tosubwa kabika nukabana vama sumero kusaba kumi na bidi zaka ungezi Kono uro mkaga nge na kuzo mwezi mkago mwezo bo mkago Maka mkumi bidi ya bidi mumukaga Kusawa tanu ezo kumachana inga babinka nyi Zigendo kuwele sawa nyanga mwatu usenda kurente kateke nunji Aba iza aba itama kugenda kumutenero gudako vava muma sumero gano Sante chizito SS na mugongo Uganda Mataza High School Rubaga Sante Charles Ruange SS Chiviri Sante Joseph SS Indeba Sante Sabrina Sikuru chaba kade Isanti Dennis Sebu Gwawe SS Gaba Isanti Bruno SS Navitaro Holy Cross SS Nakawuka Lakeview SS Ntebe Emmanuel College Kazo Ne Pride College SS Mpiji Ujigiri Zevangiri Ngabo nyumiru anoku wangule mirabo Ujari mukabinka nukakatikisimo

Owuliriza kyenda mu nnya katonye Senya Fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi. Tula, kalira, tuwulirize emboozi ezinyuma ezinyumizibwa abawoomesa Oluganda nga bwe twefumiitiriza ku ebyo ebyawandiikibwa abawandiisi b'olulimi Oluganda. Mu pulogulaamu eno Kanyumiza tusimbudde.

0: webale nnyo balye ddala kwekumira ku radio ekereziya kyenda munya katonyeze nnya fama radio sapiensia kuluza amagezi esula muziki n'ebyo bizannyo amannya kugambye nti ndi mulongo Kato Federico ate n'omukulu Christopher Chongabusto omusomesa ate nga mulungamya olulimi Luganda naye ndi naye program gy'owuliriza program Kanyumiza yali ku mayengo ga radio ekereziya tugenda mpolampola sawa zibeera mukaaga bwetuviirawo wano naye kakati sawa zino fetukutenga si yatuli ontwegerisa nga ekisotte ntula watuwuliriza tubeebaza awuliriza nga musinza misala w'amayanja temujjanga okwo awuliriza nga musinza masaza ga Beene gonna okwetoloola wonna tubale tubatumidde nnyo mwebale mwenna wosinze kubanga otuwuliriza tukusaamu ekitiibwa ssebo oba nnyabo yaffe tugamba kimu ntuli kubbira kakajjo ebbira kale mukulu nga ngenda okuwummulamu kutegeezezza twagatunuulire batugamba nti okkirizibwa okukozesa eddembe lyo singa enkozesa y'eddembe lyo eba tetyoboola ya mulala okitegedde okkirizibwa okutula wakati mu kkubo eryo ddembe lyo naye naavuga emmotoka alina eddembe ly'okutomera kubanga otataganya eddembe kakati ebyo byonna tulina okunoonya ngeri gy'okozesa eddembe lyo kakati eno bannaffe fenna gye tuwangaalira nze ndi muisiraamu nze ndi mukatoliki nze ndi muva mu angirikaani nze ndi mwadi buli omu waagwa waliwo engeri gye tutambuzaamu kwegamba ekigambo kya Katonda mu ngeri emu oba endala naye n'osanga nti oluusi wabeerawo okutyoboola wabeerawo okulinnyirira waliwo okufuta bbala ku balala nga tugamba nti ngeri ki ennunga mu muntu gyandibadde ayitamu okwogera ebigambo bye ne bituuka bulungi nga mpawo gwakosezza
1: kakati oba talina kumala byambulago enso engeri esookera ddala tuvumirira nzikiriza z'abanno wakati ng'obuulira evanjiri oba enjiri ng'abayisa mwe bagiyita aye tovumirira ddiini z'abanno na nzikiriza z'abanno
0: kwegamba bw'oba oyagala ntegeere byoyogera gwe jjangu onkakasa ebigambo
1: byo mbuulire nange mpulirize
0: ontegeeze nti bino ebigambo bye ndeese era biwulirize mbiwulirize bulungi nnyo naye nga tumaze kutyoboola ddiini ndala
1: naye gwe bw'osoma bayibuli olina weerabyako nga Yesu Kristo ye mbuulizi w'enjiri omukuukuutivu
0: omukulu
1: naye gwe olinako omuyanga avumye omuntu yenna yabuulira enjiri.

0: kwebaza kwekumira ku radio ya Kereziya 9 tonyeze nya fama radio sapiesia enkulu za magezi ya stromuski mzanyo wendi kato mulongo ashomu kuru chisto peti longo busto na ye wali sawa zizo na chika bili zoka zake gane sawa etano kare tukwebaza mkwanu kwa feo na usinzi lukumango utuliza tukugaba ntojango kwa nafa wa sinzi mtalawa mayanja nga mwuri ku www.radiosapiesia.com banna fetu watumide konyo mwebale nyo mwebale dala kubeera ko abagobeera akabinga wakati kisim banna fewe bali nyo bali dala ate program yizi chajja masa utuja kuba neka kensa na yajja kujja binje bigendo kubeera okale munna fe gwa matugo gakumire kuledi yekerezia ebintu kwangwire obulamu kwangwire olono ensina yo kwangwire mu ngeri emu oba endala mukuru
1: sio
0: tuwaye mule banansi
1: aha
0: noti musanvu 55 ana kyana musatu musanvu musatu noti musanvu 55 ana kyana musatu musanvu musatu ne noti musanvu munana nya noti musanvu munana nya ana mwenda na musatu noti 2 noti musanvu munana nya ana mwenda ana musatu noti 2 kuita olondo fentu wayamu wano WhatsApp ya fe eri ku noti musanvu 55 ana kyana musatu musanvu musatu boita awo twakugambye olugero oti bugu bugu hey
1: ogenze kuwanula semu
0: ine atine bwindwanula era
1: nzo kuwagamira
0: eri nzo kuwagamira kubanga banje tebaisa kulukola chi kulumba layo kali katulabati abaisee buyi buno tubenga tuwayamu kashuna genda mu Tokyo ngongendo munafwe
2: arase
0: wanji banange nga tuongere kudobozi munnaffe
2: ntanzo kubawuliriza
0: nange nesimye kuuliriza munnange honani banaffe
2: ono nasaka wane nsambia
0: nasaka nsambia iye nyabu
2: endera ko nyo nga mpuliriza mwe bali kunu mpune nyo lino Luganda
0: munnange ne we bali kubeera ku Ekika ky'omutima ne sabi ya tuyinza okyogerako kale tweyanza nyako
2: essimu ya mwami Kizito oyo
0: Kizito ekala ajja kugibawo ekale nyako tweyanziza agambye nti essimu ya mwami Kizito ifuna tutya kale katulabe ono agambye ono awuliriza ki agayise wano kumukutu nagamba nti hada mu lugero naga nti bugubugu si muliro sekamate muzamiru lugeye kakiri abadajirira katulabe ono ayise wano awereza obubaka bwe nga wa WhatsApp ni wagamba gari mfa kuba masimu fa WhatsApp mbule katayo watu sura muguruka kale katulabe yo na agamba ki
3: Radio Sapiencia Inkuluze mwebala okuweereza bannange program kanyumiza mwebala okujja okutubeererawo ne mutumanyisa bye tutamanyi naffe ate ne tubimanyisa abatamanyi nga tebasobodde kuwuliriza tweyanze ege nze Anko Kyalaani ebibuuzo byo nagamba nyina bindi ebyokubuuza mmogolako obumogozi kati mbuuza kasooke mbuuze ngwa buzito lye linnya lyo nalyo linnya lyo kyekyalo gy'obeera ngwa buzito sikitegeera ate nze buzibu bwenyina banyina lugambo njagala nnyo okumanya ekirala mbuuza kambuze ebibuuzo bisatu abasinga tumanyi ekigambo ensugga kiki naye ensuggalu ekyo nze nange sikimanyi ese ebisinga tubeera nnyo mu lumbe mu kufiirwa ng'ekigambo ekivuga wonna nga kitalo banange nga kitalo naye ekigambo kitalo kyava ku ki era lwaki kyatumibwa kitalo kiki tumanyi bumanya kitalo nga kitalo ekisembayo oluyita lw'amannyo wenu gundi nonolo tuliko si lw'amannyo wenu oluki neyanziza neyanzike Anko Kyalaani tumirako mama wange Rosemary Baita Nakiwunga na mwandu wa Lubuto bila Sekanyonyi mwagala nnyo.
0: Ango chani sebo tuweyanza tuweyanzi. Hehehe. Kaka sakati kwa ato. Munafi. Wanji.
2: Na mshinza sebo.
0: Nafi rujo munangi.
2: Elini yanze seremba mzikuru waka kete bali.
0: Iji sebo mwami seremba.
2: Mwibale tuweleza wanaki.
0: Mwibale kuuliza.
2: Nemu kama bakomu zao mwibale bakomu yao.
0: Nafi tuli munangi mwibale kama akuma.
2: Amina.
0: Iji sebo.
2: Niru gevan seta.
0: Hmm.
2: Ee katumire kuma majja kaba uri bizanya ari mu tebe yo.
0: Na nedde rugero soko rumare yo.
2: Gogo gogo simuriro.
0: Awo koma. Tiruwe di.
2: Mama Jackie mutumire ko nyine familia na rungi tabu.
0: Kare se butu yanzi. Kare. Twasho gedde ko ntugabati. Olugero lwangu nyo.
1: Yeso.
0: Na ya teruzibu nyo.
1: Yibu nyo.
0: Aono. Kitugamba nti byoyogera obimanyi yusukira lugero luko bya mukoga lozo lumazeyo e walabanga nga bakuba ogenda kusomereyo nibaku enedu kunukira le baganti tokushira ko lugero no lukomya mukuru no ganaifu deyo nganze nchikoze echi
1: nchikubi
0: nda kuza okira kuchikuba tinje je e nchikubi oge kudaga ubonde wa kitundu
1: nga yi nyo che chikubi
0: ngache kale kana ba ise wano ate ye atugamba chi Aetu wa yemu na ye. Munafi. Uibale kubei lako. Utukoze bubi. Utukoze bubi. Tugira kubi lako tofayo. Mahanga yukole yosi ntufu. Kujano dukabudu sibuotio. Sebu. Soko demu kubibu zao.
1: Kubibu zao vienji na yendo utangaku damu nga bibiri. Kakati yibi nibisindi kukunua uja.
0: Hei.
1: Mwene sunga yobudi. Abuzi zangu abuzi tonga abuzi tonga inyari yange. Eri nyeri nno yali yajjajjange.
0: Hey.
1: Eri nyali bbule.
0: Bali
1: mpa buwi naye mange yanyumiza. Nangamba nti mukusooka eri nyeri basooka ne bati okulimpita. Kyali muto. Nabagamba mbu abaana bajja kunje yano okunkuba ko olwali. Ate laba bali nge wakyali kituufu. Kakati eri nyeri
0: ne bali
1: Kwa uzambu awana wajia kuunji ya kusumeo.
0: Kogwe nti rinja liangezi.
1: Nika kati.
0: Temuli tuwala mutu.
1: Kato ya kusuma kuwede ya nia kendo kuunji ya.
0: Mpe rinja liangewa no.
1: Nienga nguwa buzito. Nguwa buzito. Guwa mutu kwa ite itasesa. Guwa mutu inga mugumu.
0: Aha.
1: Ejo meji majiza yo kende kunsugaru.
0: Nsugaru.
1: Nsuga. Ejo wazimanya. Ne nsugaru. Zensuge zo mchibira.
0: Hey.
1: Izi nze waka nimezo sanze nimezo na nimezo
0: jituite nsuga
1: nsuga nsuga za noka wazika wanyeze nsuga
0: zwa mchibira
1: nsewa kata yu kambu vinebea manyo yu nechitango kizembi kwa teko uike
0: sabi iteja uwe nsonga ya kade
1: wabi wanvuko
0: wanvuko kale sabi iteja omukuru berako ate nsonga zija kwangu ilange vigambo vidibu ambi miku ya tunasokera kondoza okusobola okubanga ate tuli mulungula bulungi.
1: Yabise kama mwanya ku mulyogero bimanyi.
0: Tufune yo muwalo tukatugende mu kitabo. Munafe.
2: Tuwereke.
0: Webale kuberako.
2: Abanye bena kunkubira. Salongo atlasin kuma bulima siri.
0: Iye sebo mwami Salongo. Hino Salongo taba na mwami. Asigara Salongo. Iye sebo.
2: Esanja kayi samere.
0: Esanja. Eh, ruko mao. Hao
2: ndaniko. Ale,
0: yesebo.
2: Mogeje kubusija, usija ke busija.
0: Eh.
2: Akati tinao ne kambu tu.
0: Waje?
2: Eje kambu bu.
0: Eh.
2: Ukare kambu bu. Kutulinanyo wata mtugela kone ikia wadu sindi wa mebaka.
0: Hei mbuzi.
2: Kutulinanyo wano.
0: Hei.
2: Hei naenga wana
0: kare munafe kare abulaki masulita ye na agezeza ako nene nakoma mukubo nene nakunukira kare tuna nyokadde ndozo rugero tulumaleyo banye kishe bisoko bisoko kyo tuchimaleyo lumu tugende nti bugu bugu simuliro
1: esanja tedigisa mere
0: nga
1: ofumbi atomwagala
0: ofumbira tomwagala bugu bugu simuliro esanja tedigisa mere nga gofumbira tomwagala kitufu omuntu
1: yuko yuko dote uchu kamu ya denga wajefe warugera
0: kitegeza nti gofumbira goyagala sebo nesanja ulifumbisa
1: nerijja
0: emmere nejja olonno n'ogabulira oyo gwokola ki gweyaga otetenkanya mu mbeera eyo nti bugubugu simuliro nga gwofumbira bugubugu simuliro
1: sanregisammere
0: nga gwofumbira tomwagala kale awo nyini otugenda okutandikira ate mu kitabo kyaffe kiri tokiya ngongento
1: kakati tutuuse mu kanyumya kaffe kano kebaita kitonto okugumbya nnyonyi akumba byogolimi ngendo mwetusomera obutale byenjabo mu kitu kyaffe olulimi oluganda era nga katabo akandi mutan kekatoke ya ngongento akawandiikibwa omusomesa Robert G. Mukasa munnange dimansi eri twali twanze ku ssuula ey'ekumi n'omusanvu egamba nti ttendo mwetwalabira nga tokiya wali bakazaako erya tooki akoma okuva emitala w'amayanja ehijja yagenza okusoma omugobe yamuleeta alyoka amunyumiza ebyali bifa mu ggwanga baamuwa ennyumba y'omulima amakula naye yasalawo yeezimbire eyiye aleme kukaddiira mu nju munju za mirimu
0: ku mulimu wanga
1: okukayana ngaomuntu omu yakayana eyo
0: nti bamuzimbira enju
1: nti bamuweeyo omulimu
0: hey.
1: Ng'ate y'omu ku bali basobola okufuna sente nnyingi mu ggwanga erimu eyo mu bugwanjuba bwa Afirika naye bwamala okufa mukazi we n'akayanira ennyumba
0: bagituweey'omulimu kale olabye
1: naye nga y'omu kubadde ku mwanya w'okufuna sente empitirivu mu gavumenti kati twaleka tokiya asiibudde enju y'omulimu ate agende muyiye ey'obwebange kati awe tugenda
0: okutandikira kale katono nnyo nyambukkirize mmale okutereezaako wano ekyuma kino kimpe ekyeneetaaga olwo nno emboozi ekwajje yesebo
4: bakadde wano.

0: kwebaza kwe kumira ko ku radio ye Kelesia kyenda mu nyakatonyeze nya fama radio sapiencia enkuliza magese so muziki ye misanyo amanya ne dobozo mulongo kato wendi no mukuru kisito petro wabisto we tuli program dodiza kanyumisa sawa nya paka mukaga fetu bira wano bilwa kuna sawa nya za kauza masiga wendo esonga zitambula bulungi kanapo katulimu we kitabo kitulimu tukiise tokia ngonge nto twadde mu sura ya fe 17 yetwaise tendo kakati tujikuba olukumu twe esura yetuolekedde tuyita olumyu olukula
1: ndo nnyanya ya lugero olumyu olukula
0: yonka
1: bana baalu
0: bana baalu
1: yo gwe bikevu
0: olumyu olukula luyonka bana baalu
1: ogera okala olumyu ki Luayo nkabana bangeri.
0: Luayo nkabana bangeri chi.
1: Nyabukuze.
0: Yesebo.
1: Toki ya netendo. Bali na akafuwe bate lango kumuliza. Okwe umuliza kwa ngamaze mimo jawe. Baba be misa njini akabisi. Akawungeza akamu. Tendo ya gendo ukwa banga mune tamuka. Bwe mubuza echari chimwe nyamiza. Omutima. Mune ya sirika usilisi. Engeri gye yamanyidde obwakazanyizibwa Tokiya omuwala yakimanyirawo nti ekyali kiri omulenzi we omutima kyali kyandasi laga kyali si kyali yali si muntu bwe yeyongera okumukemekereza munne kyokka nga teri kamuvaamu omuwala ye n'asalawo asinyike amuwe obudde amale okwerowooza bajjajja baalutuusa nti tobukuta kibe atikina kane nandusu chuo budde olu waddawo akalwanya minya ne kasiri kiriro toki ya waddaki na buli ya tendo ekyamuli ku ntopo y'omutima gwe omulenzi yatwala akaseera nga yogera nga munne awuliriza wange emboozi yali mpanvu nga amaze okusirikiramu amire ku malusu yagamba tendo nti munnange nno eggulo waliwo omuzira kisa eyagamfuuye nti nnyaffe kasobeza ebintu byamusobera dda era n'abaana ba mwannyina baamulekawo mu nju yekka mbu ng'ayitiriza omumwa era nti mukazi wattu yalwala n'okulwala n'akoma ku mugo gw'entaana kasobeza oli bwabika omujjukira
0: si maama
1: maama wa Tokiya oli ambu ya muigiza emirimu mungeri
0: eyali okumubonyabonya
1: oyo ye kasobeza yali muka kitaawe
0: si yamuyita akamese
1: yamuyita amese ekyejyazaaliwe naye bagaate yamukonako muggo naye ekyakola kyamanyi kumuvuma
0: ngebigambo waliwo omuntu akuvuma nga teyetagamba oko oli yali akuvumyeko nwaga singa yankubye nekiva mu ddeero
1: ngebivumo bimabumazi
0: nga bizitowa nakufuma ekivumu noga kale singa nkubye wejjinja
1: kigwa kyokka kati akubyemu ku matu naye bambi amaanyi gakyali ga luyovuyovu ekyennaku kasobeza ekyennaku kasookedde enva bulaaya ekasiwubangayo lwaki lwabigere si lwakuba nti ndi mutasonyiwa wabula ebitongole by'obwannakyewa biyinza okukozesa omuntu neerabira n'abeewaabwe eyo nno y'ensonga bulijjo ebadde empozesa jjojjuuzi omuntu omu gwe sijja kwatula linnya lye yampadde amagezi nneme kugendera ddala waka eri ekyo mbu kyali kijja kuyigiriza nnyina kasobeza nti okayadda kadda dda wabula nze ndaba ntekyetaagisa kukuuma kukonda ku mutima mukadde oganye kumusonyiwa ekirala maama oyo yanjigiriza bulungi okukola emirimu anti nalinga jaba eyasiiranga eraba firimu eri mu kibanda wa ttina ono nyina yamuyamba okumuyigiriza emirimu n'olwekyo nsazeewo ebyedda mbiteeke ku bbali ŋŋende nziruukirire mukadde wange anti ne bwe nnaakola ntya oli ye nnyabo atejjukira ali byayina yagenda ddezzangu nasigaza ono
0: ayinawo ono
1: gundi mugezi nga mubuulire aye no muwese kya muzimbya kukubo kulagirirwa
0: kulagirirwa
1: gwe munnange ttendo ekyozo kyange ekyo okiraba nga kirimu eggumba tokiya yabuuza nalungi we
0: akati yaawe nyini
1: nze
0: ttendo
1: natanakwanukula
0: nabakwanukula nzikiriza
1: esebo
0: amwanukula esabbiiti ejja
1: esebo
0: amugambe tinze mbadde ngamba bwenti
1: esebo
0: sabbiiti ejja
1: kale
0: sebo guli ndekiratusigaza satu zokka leka nkusabe mubigambo kimu bisatu kimu bibiri osiibule ate naffe tuveewo tugee twebaze yazimba
1: kale
0: mm.
1: Bulijjo mulyankaabire bw'amala okwokya wamu n'okulya ennyama eri eyitibwa sittankya nga n'ekiziga akikubye enkoona ate yaddeewo obutama asinkane munyola mizingoonyo we ate aba akyakola ki ku ttale naye kemaliriza okutegula ekijolya okuva ku mutego kankuba akanyulo nga nzire ewaka saabasajja Kabaka omwana wa Nabinene wangaala
0: abakoze bulungi banna nange sinza kusukkawo wano omukulu Sentongo Beni e Manhattan mu New York tukutumiddeko nnyo ssebo mwebale kubeerako era mukulu Kizito akutumidde agambye nti mwebale programu olulimi Oluganda n'omukulu Kaso Kampanga ssebo nkutumiddeko nnyo akwali abadde atuwuliriza nga gwera programu eno akereza obubaka wano ng'ayita ku ssimu yange kale bannange siza kusukkawo wano bantu bange Mukama Katonda abankuumire mubeere mirembe tuddingane nga tuzzeemu okunyumya emboozi mubeere bulungi mweraba.

0: yes, wabari nyugwe na jekumideko, chinda mnyakutu nyizenya Radio Sapienza. Ekiro ekyo nakulayira nga bulijjo kabira katimba kabya mizannyo yenze padisirima gombebezi tubera tubebera ne twentu beti nga bulijjo tubiranga ensonga zonna tuzitambuza. Gulawo akawunti osobola okubeera ng'osima ne twentu beti ate era obeeranga owangula ku sayidi eyo. Kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo akawunti genda mu ssimu yo w'ogenda ku intaneeti ojja kuteekamu 22bet.ug website ya fe ya kubira ngejao kusimu yo gende wali chigambo register chingi game juzambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code ya kubira ngotekao akatimba awagenda promo code ya kubira ngotekao akatimba then njiga mchigambo register ya kubira ngewega takutwen to bet ensonga sona zibirenga stambula atena wezi abiri mweta ndokizu wa kuberangu siba chukana wa siba berangu siba nubuvunanyi ziba asiba berangu siba nubuvunanyi ziba tuberenga tubebera bandai asiba siba nubuvunanyi ziba tubebere ni 22 bet nga weino kuberangu etambula wena jesuzira kuberanga uliza Radio Sapienza. Agamba atya chuwa radio boyo gerero ugamba otya bali kubera ngo uliza Radio Sapienza banda birebo nabo oli nabo bagambe bali kubera ngo uliza Radio Sapienza nokubera ngo batu kuberera mu mbera ngo bayitambula kale bwati otugira kutambula ekiro ekyona ku lwalero kiro kya sasa ge teams nyingi ezimu ziri mu mbera ya kubera ngo bagulwa aba Saudi bagambye ekimara bagala kupenda nga wagula timu ya Manchester United emigabo gyawe. Aba Saudi bagambi ekimala kimala. Bagala gula timu ya Manchester United emigabo gyonna isigadiyo. Let's leave. Alayo kayagala kupenda nga atunda timu. Abiringa tambuza ku side yeyo. Kale nga utambula wetyo soko biringo gula account yo biringo spend 22 bet ensunga sonna obiringo zitambuza. Kastobera ngo ezabiri mweta nokudaguru soko gwe account gera ku kodi genda ku wogenda ku internet abirengo tekam 22bet.ug banai soko gwe account 22bet abasajja bagamba ngati babibira abana kati tubebere gina msimu yo wogenda ku internet uja kutekam 22bet.ug website ya feji ya kubira ngejao kusimu yo gendi wali chigambo register chingi game juza mbiye bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code ya kubira ngotekao akatimba then uja kunyiga mu kigambo register uja kubira nga wega taku 22 bet ensonga zonna zibirenga zitambula tusibena buvunanyizibwa atana we sabiri mwe tandokizwa kubira ngo siba tubirenga tubebera pulampula ngo tubino kubira nga tubebera gwe na jesizira kubira ngo uliza Radio Sapienza kale bwetu tugenda kubira nga tutambula ekiro ky'olunaku olwaleero bingi ebitambudde ku side y'ebyemizannyo tugenda kubira nga tuyitamu kugambye ku timu ya Manchester United aba Saudi bagala kubira nga watu wali omulimo then nebirala maclubs nga Arsenal gasunga kubasambya abenjawulo. By the way clubs ezisinga zagala gula basambi nga tebanagira mu World Cup kati kitegeeza teams ezibadde ziri gumite ezisibyewo n'essaawa akabaawo essaawa yonna abasajja bali mu kubeera nga bajja babiringa batambuza ensonga teams eteddewo akabaawo kagenda kutuka teams zaagala kubeera nga zigula abasambi nga tebanagira mu World Cup. By the way no teams ezisinga tuvolaba n'ezimu zaagala okugoba abatendesi zibagubye nga bukyali neza galo guba batende siziba gubinga buchari ani slow test gazi za mulimo Liverpool kati chikula ganti chila bika ama clubs kakala kubira nga gese tinga kubira nga bete kateka nga season tenata ukwete kateka nga kapen tenata ya Premier League waya ligi ya kutiko mkwangiri ya Ungereza chovola ba timu za singa bawa buwa mtende siwa mkuba bawa ba kweteleza beteleza nga buchari na vila nga wachitambu za kusaidia yo so yembira wetu waitambula kakati atubaite mpora mpora abagube duwa na abo abawele duwe mirimo kuma klabu za nginja ulo by the way Adoni Ariola awele duwe mirimo kutimu ya Liverpool echuchia kanga chue di chia kanga chue di Ariola abasajja bagambye ekimala kimala na vila nga wamuwa mirimo katinga tambula ngenda kupira nga kuitia mklubs ezagala kupira nga zinso njula basambi ya vinja uro then nengiri jezeisi zamu oba jezeisi zamu katale kano kupira nga tambula mpura mpura kari nga watanafuna mpira ugenda kukodi ombebezi nubira nga ufuna kumepira nubira kutentu beti nubira nga usiva kastonyi gasta biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uita kukodi uja kujigasta biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash mwobo siwa siwa na vupunanyi siwa atana wisi aviri mweta ndokezi wa kupena ngu siwa bana ye nga sinata andika wano kusumula hee ulu mwana ngamba ulu mtendesi wa timu ya afado mtendesi wa timu ya boni mawe mbebezi liwa pulwe mtebude musoke mkakani musoke mkakani tuberenga tambula mpola mpola genda kukodi obirengo funa alibali jenta deyo genda kutentu beti obirengo siba bobo siba siba na vunanyi siba atana wesa vili mwete antoke siba kupena ngu siba kusta biviri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu ujo kupena ngu ita ujo kunyiga sita biviri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu eyo kodi kwa ino kupera ngu ito kupera ngu fune mpira tunaweza vile mweta ndukezi wa kupera ngu siwa atina wasiwa vile ngu siwa nukupera ngu siwa tube bere kustabi vili kuna msambu sita bisatu mwenye hashu ujo kupera ngu ita uja kunyiga sita bivili kuna msambu sita bisatu mwenye hashu tube bere njagala kujja masao mbabulire ebitambula ku clubs za mwezenja uru manja gatambula ngenda kupira nga gaitamu so kuberengo funa ku mipira ngenda ku 22 bet kuberengo siba bobo siba siba na vunanyi ziba katena wisa vile mwete ndukizu wa kupira ngo siba kusta bivili kumia msambu sita bisatu mwenye hash tuitao uja kunyiga sita bivili kumia msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na vunanyi siba atana weza vili mweta ndukizi wa kupera ngu siba tube bere ha walu mwana ngambio mbebezi lelo tuise kuruguanyi soko okakane kukenda kupera nga tuja kupera nga tuita wawo mpura mipira ngawe jitambude atera bulichimu ngawe jitambude uja kupera ngu chipuna mpira ngawe ino kupera nga itambula kare kena kodi obirengo fune mpira kena kutuentu beti obirengo siba bobo siba siba na vunanyi siba atana weza vili mweta ntukizi wa kupera ngu siba tube bere kusta biviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash tujeo kati kusta biviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash birenga tambla atana weza vili mweta ntukizi wa kupera ngu siba chukana wa siwa vila ngu siwa nubunanyi ziwa. Kari, yesawe yo kubira nga tube bera, bevira no bebezi tube bere, kasi tube ranga oligumite, tugende kutentu beti, vene ngu funa kumipira. Atana weza vili mweta ntokizi wa kubira ngu siwa, chukana wa siwa, vila ngu siwa nubunanyi ziwa. Uja kunyiga sita, bivili kuna msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Tube birirao, sita bivili kuna msambu, sita bisatu mwenya hash tubiringa tubibira mpola mpola kasubira ngo sibana vunanyizwa ngoweza bili mweta nukuda guru tubiringa tambula tujeo kati nkugambye jeo ale baligira kutentu beti yobiringo siba bobo siba sibana vunanyizwa atena weza bili mweta nukuziwa kubira ngo siba kusita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash jitao tuperenga tamro ya kunjiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash katono nyoka nzje tuperenga tubibira nombibizi
1: ainkuruze ya magezi nedi ya misanyo fete nda mwenye katonye senya fama.

yesuole nyugwe na jekumide kuchina mnyakutu nisenya Radio Sapientia. Ziri abiri musatu zakati ya kusawa mkago uwejiro ichiona kuruwaero. Ngabuli jetu chatambla na katimba akibia mzanyo uline padi selma gombebez. Tuchave bira ne 22 bet ngabuli tambla. Gula account yesuole kubira ngu 22 bet atera oberengu wangula kasimbi. Changu nyo kubira ngu gula account gina msimu yo wogenda ku internet. Uja kuteka 22bet.uk website ya fe ya kupira ngejao kusimu yo gendo wali chigambo register chini game juzambi wa kusavo kuri amanyago nini namba yo e namba yisim kati wali awagenda promo code ya kupira ngotekao akatimba awagenda promo code ya kupira ngotekao akatimba. Then, njiga mchigambo register. Ya kupira nga wegata kutu 22bet. Nsonga zona zibirenga zitambula. Tanaweza vili mwete antu wakiziba kupira nga usiba. Chukana wa asiba. Bera nga usiba. Nobuvunanyi ziba. Asiba. Bera nga usiba. Nobuvunanyi ziba. Nsonga zona zibirenga zitambula kusaidieyo. Kakati bomalo kupira ngo gula account gira kukodi ya fenga ulijo ogende obirengo nyigasta biviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash. Uja kunyigasta biviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash. Ujo kupira ngo ita uja kunyigasta biviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash. Tubebereba nae gwe. Unakola jo na bawadde alebadi nejiteekayo nebiranga tuwadde sente ntadeyo alebadi ndala kudoka tigendo birengo ofuna alebadi yogira kutuntu beto birengo siba kasito birengo sibisa bunanyi siba ngweza abiri mweta no kudaguru kusita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao ya kunyiga sita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash. Tubebere. Kusita viviri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Kugambie. Jayo. Jayo alibari jenta deyo. Unakura jenta deyo alibari nebele angati wade sente. Gina kutentu beti oberengo siba. Bobo siba na vunanyi siba. Atanaweza viri mweta ntukizi wa kuperango siba. Tubebere kusita viviri kuna msambu. Sita bisatu mwenye hash. Wobo ita uja kunyiga sita biviri kuna msambu sita bisatu mwenye hash. Wotipo tuita au tupiringa tutambula mpula mpula. Tanaweza vili mweta ndukizi wa kupira ngu siba chukana wa siba bera ngu siba na ufunanyi siba. Tubebere kumba kodi ubirengu ufune bila gana kutuntu beti ubirengu siba kasobera ngu sibisa ufunanyi siba. Atira nguweza vili mweta noku daguru. Pija kupira nga tutambula ampula. Kusita bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao. Uja kunyiga sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. By the way, klabu ya Manchester United. Abasajja okuva mu ggwanga lya Qatar. Shei Jassim okuve kata bagala kubira nga bagula timu ya Manchester United emigabe gisigaddewo. Omanyi United yeno baina emigabe gisinga okubira emingi kye bano ba inius Ratcliffe ne banne ne bagreza bacha ina emigabo mingi ku timu eno. Kakati abalangira we Saudi okuli

0: And we've gathered.
1: Chenda mnyak tunzinya from Radio Sapiencia, inkuzi ya magazi, insuri ya mziki nebiye mizanyo. Mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliza ako, wabari kubayo, wabari kuliriza program damasubi. Zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, ngovi ya joni ya mzokuru wakarika emukungwe. Kansibidenti mwena, waliburunji, wabari kuliriza, wabari kuliriza nkuzi ya magazi, kansibidenti mwena, itambadaburu. Basamu nabanyabu, wabari kubayo, wabari kuliriza. Kansibirenti mwina mwaliburonji. Mubadeno na kurulonji. Mwana fabibye misonyo kibabudewo. Nange kansijenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebale nyo mwina mba tumideko wa sebe nevanyamu. Zena ansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mgobi ya juni ya mzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude. We wawo ateka tulabe. Uluna kurualero jibuna akerida. Mina ababitia. Kansibirenti mwena mwaliburonji. Nsasira mwena wakosedua, abaina obuzibu bw'enjawulo uro, abalwadde abafiiriddwa, ababbiddwa, abali disappointed mu ngeri yonna. Mwena mwena mikwano jange, nyongera kubasasira. Chokomu kama ikabwe nsoguro kubakwasa, kubanga ya singo kumanya embeera yonna gy'oyitamu. Kusomozi wako nako itamu, ya singo kutegeera. Kubanga nze nebwe nakugamba nti munnange embeera gy'oyitamu ngimanyi, obulumi bw'olimu mbumanyi, amazima kiba kizibu okukkiriza. Kubanga nizo kugamba ti embeera ngimanyi munnange nga wasuze enjala obanga osuze enjala kyokka nga nze ndidde ku kikomando okitegeeza nti tetwenkana kirizo bagaana gwe embeera gye mba ndimu kiyinza kubeera kizibu nnyo ng'okummatiza nti ogitegeera nga gw'olidde ekyeggulo nze nga sikiridde kibuze gwe ng'olina transport enkya akutwala ku mulimu nze nga sirina gwe ng'omukyalo ow'omulamu nze ng'owange mulwadde omwana ow'omulamu kwa wangi mwati alipundiri. Chinzo kubile chizigwe nyo wakumatizo muntu oyo. Ntimu nange mbira jaitamu. Ujitege ila burunji. Chukumu kama Katonda. Ye ajimanyi. Ama njibyo na. Kubanga Katonda wafe. Yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyafe. Wamagwe na atumanya. Nga wetu linga tuzalidua. Kakano na ulijia atumanyi. Ate urubele daro na atumanyi. Toina kyo osobola kumukweka mbula mungu. Toina kyo osobola kumukisa. Wamago inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kwekawa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumukwe mungu. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kufobu itirite. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Biona yetulimu umuka makatonda afe. Afitegira burunji. Elabi mani. Basebuna nanyabu. Yaka kwa tusoburo kubida ama vii, kwa tusoburo kwega ilida, netumu saba atuyambe, mubio nebi tusomosa, kubatu chimanyi burunji, nti abitegeera. Abimanyi, fogwa fe, gwa kuvayo tuwa atule, kubanga, uja kumunga amati nansirato wa abimanyi, alabe mbeda jenitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, olulimiruo, akamuako, numuyo, bikuru nyo, kwecho choya garo kuba. Mburamogo. Kwa chuchu ya galo kubawa mburamogo. Olorimi luo. Nomu yogo. Mbomutina. Nikuru nyo. Kubanga ya chijuro omoyo. Naka mwacheka atura. Mburanga dalo rino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mwoyo go. Kuli munda mkwe. Kwa ature. Naka mwako. Yensonga luachi. Mbutu batu genda. Mpenetensia. Batu gamba tuino kubake. Mbutu kora. Emirimu ya jojo na jibatu gamba ukukoro. Jaku emu uzabati tujikola. Tujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya lia genukteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensi. Mwoye mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekeye jesu mulu kukore wamu. Ye sakala mentu ya penitensi. Chate gerike kaburu unji. Nchi. Ne wankubadde oliyo inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga bwechigize nzenga sizao kuruza. Nene ingira. Nenkola chenko zense nefu ni sakramentu ya penitensia. Neda. Kerezia ya gama. Tiyo ino kore ni mwena. Umuli okuno nyechibicho. Nyechibicho. Tegira yu mistake. Insobi. Jokoze. Oba insobi. Jowide kukabilida. Kubanga echibibu li tuti sigara chitukabilida. Munda mufe. Goyeza chikola ni bata kulaba, ni bata kumanya, ni mkwe, uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigala chikafirida. kisigala mugwe. Obantegerekeka kisigala mugwe. Kategereziye watu gambira ntwe nokunonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola. Naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Golaba muntu kola kyakola, n'akiddingana n'akiddingana. Olwo ali konsandi yabaye namugana egundi. Lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi, kimpisa bubi. Mwana tu, yo oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanyina kumanya. Era bangi ku bwe mubagamba. Jomu mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi. Mu mbeera eyo. Kale nno, gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu. Kibaita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera n'okinoonya. Onoonya ebibi ebyo n'obibonerera. Saba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi, otegedde nti kibi, then n'obonerera. Muggwe n'obonerera. Tya, mboneredde. Kino ddala kye nakoze kikyamu. Sijja kiddika. Then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi. Kyatule. Bw'omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basabire bannyabo ye mbeera egyo tutambuliramu. Omukama Katonda byonna abimanyi. Y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba. Ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera, leka akamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri yanjawulo, mu ngeri nnyingi nnyo, okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gwampuliriza anyeya awuliriza program Damasubi akadde kano, kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna, embeera gy'olimu mazima nsibu nnyo. Teri muntu ayinza kugitegeera kusinga ggwe bw'ogitegeera, ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi kuffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku oligino. Abamu amannyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku oligino. Buli kimu tukikyusizza, twekyusizza mu ngeri. Abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi, mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso, empiso ezo babakuba nsobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma, ate abadde talina kabina, abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja kabina kanene nnyo bwe kati, naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati ebintu ebyo. Kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo, osigala waliwo original you. And that original copy of yours, Katonda yagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga ggwe bw'omanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tino luyimba mwekereze olugamba nti nze nnaku.

abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Ate emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjuddeneemu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we ali omu yekka, ye Mukama waffe. Yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adde ogwa Katonda Pati omuzza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatuliko omutukuvu, n'okusa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.